Ngativo ombusa tanga nezwa makosa Anumuna sisiyawu yaswa makosa amuna yeye koma sama kosa tanga ombusa tanga nezwa